Ekotan nahone poshta pang ho wahan ham paise sa kotele sunai bhi hamare sunne ko ta ne wala sa kamera ke liye hai na pani is ko ba ba ta hua mulai to hairan ho sa ke purna to pakti ta ke is ko pura duniya le pani ko ta ne ka ko sunna e mare sanga hile ko ta sambhav sa sambhav sa na is bare koi pani dhamma na kam ho sa wahan le party ne sa vit khatta sakti lai pul pat ka